Galuzumana. Senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babe zinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindlondlo makhosi.

Zumana, senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babe zinkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindondlo makhosana.

Mina Galuzumana Senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti ngizulu babe zinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

uThixo sibakade dalwe izulu nomhlaba. Vele qala siyakhuleka kuwe. Wena uyinkuna phakade naphakade.